na mubrohumu ayonsama adum ni adoy ayonsama ebradi ebradi mayem breyi enyo kwata osu ahimemwa no kaiye ma isu bawa ye fa adige kase ebradi wayi yampa kakuta yedawasi

Kone tumu sisani pa shabere. Arafu awatoba hana kumatuchu. Nyeji dina no kumatuchu. Jina piti na pinko wenu. Nunya metiasi.